Narupang na rekhang na mohang na grohang na drohang na dwekhang na karmang na varmang na janmang na jatang na mitrang na satrang na pitrang na matang na nehang na gehang na kamang na dhamang na putrang na mitrang na satrang na bhamang ga lekhang ga vekhang ga jouni sarupang sadha.